Tanga tibo ungusa tanga ne usama kosa. Anumuna siseau ya sama kosa. Amuna yeye koma sama kosa. Tanga tanga ungusa tanga ne sama kosa.